Radio Shalom, yung national gospel sender. Ayos ti vitamini ka si King Sili ang ayaye. Radio Shalom, dekutin siya po 25 FM. A true inspiration.